to see ya. Gonna D ya. I E ya. Cause I wanna F ya. Yeah, I wanna F ya. Yeah, I wanna F ya. Smile.